cekel kowe. Ayo, modar-modar. Rambungmu nang jadunya bagus ora. Perange pedicilan marang urung dicatut sepisan ngrungkeg. Oh, aing. Kapakna butane Kang jadut nang nyong to. Jebulane botam gagah-gagah mungsuhe nang jadut. Dicatut temenan. Tatune ora keton diliki jerong sarung. Ketone ta gagal lemu ginaginu ki kowe. Larane bekek to. Iki ngomong apa? Mulane mandan pucet ya kowe. Mulane nyong ngomong buta tobat tobat. Saya suwe darani nombae mbok arep. Mulane tobat wong urip anger tobat ki calone arep di pangaburan nang sing gawe urip ning ana anggen dawere diterus-terus nang ngono nyung wis dermangelingna hari ora di gugu yang ngonong teka kadhe nyung wis ngomong iki ya hong Toto Pandhawa Toto Gatiwesa Yendriyaksa